kuya kuyo tamba ruska wa sebeseli zazile koko seva vati rusebeseli zazile kakuiya kamato kwa mga upilo kakuiya kami sebezi ye minde mi luikole zazila mga upilo ese ripauzi chwana luina mise lipata lolapere onda te mga upilo mwezu wazote kafela tumbo nikanya za kusuanera yomuhulu wa mazazi lui tumezi kautolo paso zazila hawa mga upilo Tate lukupa ulimahala msi alimu mga upi mosu luka kena. Lukupa mga upi lukupa vale lo ya hao. Kakuli mga upi lo diabulusi. Wakali fire waza uli nako ya hae senzi faka ufi. Kwa kona hala kuli mga upi alu kenye mwatu tota hae. Alu kenye mami liko mga upi lo. Tate ulula mulele he. Vawa wainzi masipate la mga upi lo. Waka paela kubanaliza zileko nonge vapila mga upi lo. Tate na kupa mga upilo, hanze vatonga chualo mama tuku abona, hanze va inzi chula fami mbeta mga upilo ya malipatela, mwena mulimu lizola hao liko nuku otolo ha mga upilo, uvaswale momo wanze vai kutoku kulaka mkana, kulizaze leli mga upilo ite vako nuku zama matasari zaze mga upilo, mi vako nuku nyakala la mga upilo tate, kukupase kalivizo.

0: Mandi. Mahae mo.
1: A tota moteni.
0: Na tota moteni ne patera mundini nandate. Ah.
1: Ora beto mesmo kesh bozam.
0: Ko likuti ku isa za fera mala para ko lo fata ku siri ka pa ko mu ponya kuteto. Ba ko li ko mza mina ze.
1: Ora beto mesmo.
0: Le tumedi shangwe.
1: Ke kwa problem tele se ke programa ko sa ne biswane ne varikane.

0: ngikuthola bani ke program manje bese ngiphela ngakhe mo famo ham
1: Ntsha ne muzire
0: uzwela ndaba zwela cha ngakhe
1: muzire ne rukupa kwa namba vani vene vazivisa yale wali visual kando yani ya treka le mwana mi mrupo sese namba ya bona
0: ke 081
1: 081 321
0: 6394
1: okay
0: and number 081 321 6394
1: itumezi
0: ngaka